0: Kole ke hufanga tu I he whātapu kotoa pē o ku ngawe aki me he whaleni, kai ata moau ke whahoko atu a tau pōkalama le ti oko ia o he hoani. Ko au noela māsima, pea oko I heni foki, pea mo ilai saane penitani ke mawhakahoko atu a e whatongia o e fiafini. Ki mua ia kouto mua whawhetai pē ki he otua mafi mafi I he ene tauhilelei, O ku whae ke he tau ngahi mo ui, o malawa ke tau au sia le lei ai a e fiafa koloa koeni. Ko taritali le lei ki mou tolu kotoa pē o mou mea mai ki he tau polo kalama. I he polo kalama koia ki he ahoni, I he konga ulua ki, ka hili eni te malawa tupe a e, e lawa tupe e ilai saane a e tau folofola. Pea tau toki hoko atu lewa ki he konga honoa e tuku atuai e tau ngahi whanongonongo. Pea I he konga lewa a hono tolu e whai ai a e whakatala noa pea mo ilai siane whekau aki pea mo ene au sia ko ia a e hiki whonua fo ou. Pea I he konga lewa a hono wha pe koe konga wha au si toki whakama opo opo atuai pe ai ngā ue ko ia ki he fiafini pea tau toki mā vai. Ko ia I he tainimi, te u oangelewa e whainga maari e koe ni ka ilai sane, kene o atu a e tau folofola ko ia o e fiafini.
1: Ko e tau folofola ki he fiafini, to oia me he tohe a teutalo nome, hono vai valu vesi uluaki ki e taha hiva. Ko e ngahi whekau kotoa pē, a ia kou whekau ki a te koe he ahoni, ke moutokanga ki ai o whai. Ko uhike mou mo ui, pea tupu o tokolahi, pea alu atu o mau ai fonua aia na e fuakawai e sihova ki o mou ngahi tamai. Pe teke manatu ki e hala kotoa pe, aia na e tataki ai koe e sihova, koho o tua, I he tau e whā ngō fuluni I he toa whā. Ke whaka anga vai vai I koe, ke ahi ahi I koe, Pea ke ilo aia kotoa pē nei iho loto, pe te ke tauhi ki e ene ngahi whekau pe ikai. Pea nāne whakavaivai I koe, o ne tuku koe ke ke fieka ia. Pea nāne whafanga aki koe ai mana, aia nei ikai te ke ilo. Pea nei ikai ilo e ho ngahi tamai, ko uhi ke ne whakahākia te koe o ku ikai mo ui ai tangata I e mā pē. Ka oku mo ui ai tangata, I he mea kotoa pē oku hau me he fofonga o siowa. Nā e ikai whaka a au o motua ho ngahi kofu, pea nā e ikai fufula ho vae, I he ta uni e whāngo fulu. Pea te ke tokanga mo ilo I ho loto o foki, me tau tea e he tangata hono foha, oku pehepe ai tau tea koe e sihova koho o tua. Ko ia, Ke ke tauhi ai ngahi whekau a sihova koho o tua, ke alu I hono ngahi hala, pea ke manawa he kia te ia. He ko sihova koho o tua, o kune omi koe ki he fonua le lei, koe fonua o ngahi vai tafe, o ngahi mata vai moe loloto o tupu me ngahi luo, moe ngahi mounga. Koe fonua moe wite moe paale, moe ngahi vai ne, Moe akau koe fiki, moe pomi ka anite, koe fonua oi akau koe olive fai lolo, moe honi, koe fonua keke kai mā tae hahongi, e ikai teke masiva iha mea e taha iai, ae fonua oku maka aki ai aione, pea teke keri mihono ngahi mo unga ai palasa. Oka keka kai o maakona, Te ke toki whakawhetai kia sihova koho o tua, koe uhi koe whanua lelei aia koe ne fwaki kia te koe. Wakai, ke oana a ke whakangaloi a sihova koho o tua, I heli aki o ene ngahi whekau, mo ene ngahi whakamau, mo ene ngahi tuutuu ni, aia koe whekau kia te koe he ahoni. Te ria na ahiri hokai o mākona, pea kua ke langa hao ngahi whale lelei o nofoai. Pea kua tupu o lahi ho whangaman lalahi mo ho whangaman si I. Pea kua tupu o lahi ho o sili vā mo ho o koula. Pea kua tupu o lahi ai mea kotoa pē o kuke ma'u. Pea toki hiki hake holo tō. Pea ke whaka ngalo ngalo i asihova ko o tua. Aia nane omi koe ki tua a me whonua ko ispite. Mei he whale oi pōpula. Aia nane tataki atu koe i he futua whalahi mo whakamana wahe ko ia. Aia nai iaia ngahi ngata vela. Moe ngahi siko pio. Moe la aina. Pea nai kai hawai iai. Aia nane omi vai kia te koe mei he makafi. Aia na ane fafanga i koe he toa faa ki ai mana. Aia na i kai ilo e ho ngā hi tamai. Koe uhike ne whakawai vai i koe. Pea koe uhike ne ai ahi i koe. Ke whaile le kia te koe iho i ku anga. Pea te lia na ake pehe i ho loto. Ko hoku mā lohi mo e ma whai o hoku ni mā kuone la vai a ngai koloani ma aku. Ka ke manatu koe kia sihova koho o tua. He koi aia kune fuaki kia te koe ai mawhai ke maua i koloa. Ko uhi ke ne whakamau e ne fuakawa aia, na ne fuakawa ai ki ho ngahi tamai. O hange koi a he ahoni. Pea e hoko o pehe, ka pau o kuke whakangalongalo ia sihova koho o tua, o alu o muimui he ngahi o tua. Hange koe ngahi kakai o whakaauha sihova, meiho mou au, e pehe peho mou auha. Koe mea i ho mou ta e fie talango fua ki e leo o si o wā ko ho mou o tua.
0: Malo au pito i Laisane. Malo au pito e omi ai folofola tā puaki ma ki tau tōlu ki e fiafini. Whakaloto lahi au pito pea omi ai amanak lelei. Eh? Pea ko i Laisane tēne tōk whakafe iloa ki atu pe ia i he konga hono tōlu. Ka he tainimi. Te o atua ha tau whasi ma ki mo tō kotoa pēku mo mea mai, pea tau toki hoko atu lewa ki he konga honoua. Malo.

E moli atu leo malofaanga le tatou whaasalaunga mo sio tatou nuunei ta mamatina mazitua whaapele lo lo sa mo Newcastle whaafonga mai. Ia e maise I whaafianga isunga I whaafianga inga ma whaletua. Ia malo lava le whaafonga mai. Malo fo ileva, malo lo nasa. Ia wo o mai fo le taime whaamutai tatou po kalami. Ule nei fo ia fiafi e whaamoe moe o whaamalia ina lau whaasaunga le nei po. Ya, yeah, so what's why Malu lo fa finangalo pe afa I woyese ngangana wa sala male tau tsa mali lo fa funga mai la fone ni ule ai na wa porto la vale tau tai ai sela na tu yam ai wa fa ya se usela la ngale na usul pe si ai o si vai ma fa ya fa malo stino ya ai man wi la vale lo tu tu tsa fa vo ngalu ai vai as fo fa pe fo ina ya lo fa na ul fe ngai ma o onga ya ai Mole Taiminei, ia manutelaina fuafuaga o le vaiasafou manuia lau faasauga lenei afiafi se o tatou toe feiloa I le vaiasafou le alofa ma le agalelei o le tamā I le lagi ia e mole taiminei e moli atu o alofaaga I pa'aga masani fo'i I susuga I fa'afeagaiga ma faletua ia le susuga le presteni o le ekalesia katolika o kolo ma tapula kolo ma le faletua le afioga e aluaga lau a kenese kolo Le faletua ia sarai matoka ma le nofoaalo le afioga apulotu seu malo tapaleao suga atusa taulaʻi seu pule le afioga ia le faletua ia sili afai tufi ma le nofoaalo le afioga atuiga mala ma le faletua ia lamepa ia le afioga ia nanai utaʻi ma le faletua ameripa le faletua ia uluvaoau nei ma le nofoaalo le afioga afeiloʻi vao Larry Taufua le afioga seu manutafa maelopa ma le faletua ia ana mose Yonga Sufia no iso e, ma fionga ya falefata le sina ta ape. Ma se fo ule fionga ya tangalofe to ai Wilson, tina ya mo e toto se pule ma sina ale, langi vai lepa te wila leota o le faletua malo olo manu malo. Ia fa ape fo le faletua ya ali itasi fa afete, tina ya se nara ma posua e elia, li li asava inaya pe neweta mfelo rinu seu, ia tinu mafono ma amelia tiamu, ya So fai ata atiti setu ma anufetu I mawalunga. Ya le fionga sawa inaya Yosefa, sunga Ricky Brown, sunga Brian Malfatua ya Fua Hogan. Ya le fionga ya ulungia Eddie Moore. Fa apia fo yalo le atunu umtama fahana wa saamo ulo ungalulue fa avai taimi iso o se vaenga po so se fea lava se meo ya itutono le itu maalo. Le hanta ya fa amnatu atu le tato maftanga awene ingalo ya emole taiminei ya... Fasoi fuaina loa, mole taiminei, manuia le pō, manuia lau faasaunga. And that ends our Samoan presentation for tonight. Hope you enjoyed it, but especially our music. Do join me again for more at the same time next week on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Prasal Loli and Leata Lilo saying tofa soifua.